0: ngone yi kya song ge mi chu shira sho gi ngone yi ji ma ne nga ngu ya chhe du chi du ming me da chi xin gyu ba sta bo mi du kher du kya song shtum ta ri sha
1: nga ji khala sa de le ha me ba ko su me
0: ni ha ko su
1: ya ya ya la ngu mi ma cho mi chhe ri
0: ti je be chen ra nga nga phur su chi da
1: 你过去了去
0: 술에 단대두를 용하지
1: 雨雪 자, 小爱 燃油杯

0: nimi chosum situs chanche ins ni shtep shin ne gune rani lo kembi tege jeda shom de gle lob je den de jin yon jo ins tal le chi motun ta ge manyam kongbe nyowe on simshu den de jeda ins
1: jine yugoro chira kepde chideun khu ta ngumi shuja jine la she su ze jim zong khu tu pe ta sing gu kian tian la she tun ze so jing wei mang bu yu ba ma se ngumi shuja jine kyun zin ba mi nyu wa she ki se yong wen su sui kyun gi la ze jim dun chi shi chi do che ba la shi na jin de nga be ce jik nin jin shu ru ga ka ki ye lu du ga ra kang tu cha dun chi shi
2: ta de ri gi che ngun ni

0: Ya mi kimbe na kung tibu mebta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lo tsi ngidu, lo tsi jik jim jim hodokwa soki, ya mi ni chu tunsi, gyokbu qingpi tangdu pipta. Qingpi tanggi tunse qingpi lu ni, gyagab ki qingwa laki yubi, ya mi na tsu ju si xin. Zi xin ki nin ju le zubi, min chu di, nguan tu ki leng kyo tablam ki guni, min chu na kung ki sawa ge tubla. Min chu ki gyurim nang, kap kya mi gubi tang, na kung la pukdu mi be toni.
1: Xiong yun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
2: 미글라 딱제 제네 미

0: kesi cho ge chebra ne chul ho yup sin na kesin cho su sin de ga ne se du ngo si ma thu kha re wang bu jue jie sta cha zo che bri che za rang ge ne su yao ge mian ju yao qiao ri chep chi bu chen ke si ne di guo cha hu yue bu cha mei xie xie ri kesi mi di won ne ran pi ju dan guo san na gu di ri
1: zuo pi de ge gu du ai yu sing bi
0: che za rang ge ti wei su ju yao qiao ri zuo pi de mi na ren ta ma duo mie ba kesi ran cha ge yao mo chung che shuo gun ra chu bi na ma ni be sa ma be chu di dong da
1: zhu li ya zuo
0: ngi ni le ro da chuo bu san za ni di zhe che wei qi ri ya zuo me le da ma se ting wei ran ge nga ke lin zhong a nga ni du chi wu sa ka den qi ne bi da
1: 嗯。邱地东。克里索啊。
2: 宇轩，王所啊。

0: tuchin ki mixer kongche gor ni ge gupju gogu la lam cha chi nyu na cha chi phyu ta mui chang gor ni ge gupju gogu yen ki jang ngi nyu zhum nang chi lo ye pha chu pyu li do pe chi phyu hi che gu tu chu ni jin de xi be chi ni shi jian ge ne jin de nga be chi jung ni pha chang bo le che xi yu be ngoi le phe na ngoi le phyu hi a ma la ni ngan chu mi chi dir chu ge jin gen ki gap den ti yin lo ye pha chu na mo ki a ma la yong chi ling ne mi yong we min de xiu xiam ki zhen yi ang da xin ne lo ye pha chu qiu ying cong gang la phe ba ge su xiu ji du ka ba le wo ye gu ji chu chu ji chu chu chu ji
1: 泰迪熊罗塞贝行拍切过泰迪熊七边汤卡起了果儿骨就过不来准备你个自信困顿体味的卡占了切卡预备抗药洗板皮丢个思修泰迪熊罗塞贝拉达我就怕这只锅了哈密这锅汤养脚刚汤了命令去过切不行了汤地图了这锅给你不点预备三个颠簸之内这打的锅头了不行顶细切味恐怕云人不一样个来可个没
2: 티웰함물라

0: nyume, pa lo ni zumtubia kaptun si kuri.
1: Nga tukta du, kirani gyuri ngushi biyuta. Sushin ke ara thun, mi lakbya nesukin te lanyu yorbe a.
0: Dindriya tangunay yamashii.

0: ཁྱི
1: Changgel Tashu Ki, Pichu Junzimba, Gerashi Yibe Mwene, Gesantan Jeshi Ki, Gazi Chiwe Lamuma Yibna, Demu Tala Malebe Nelo Sebor Dogi, Tadu Tan Changara, Chazara Lunzu Jeki Namshi Kang Denjun, Kwanzu Dagtu Nangjung Huda Chene, Zenu Yak Shuti Mopi, Kwanzu Renyi Tan Changgel Tashu Waraki Jawati. Mikir ki zewa juzi shi yin la, rinne gyunzin cha gyuro genzhi yue ba xie gyi yin. Tedan tui zong, chumi cui te gui tan gabu qiba tan, neng mi gyab gyuro tan kelen qiba jie ni, kwan cui mu tui bie bu qiba gui shu shi.
0: Anhal cha xa na, nyedong zhugu la tini, jana la tini, ma mi chaba jini yin. Tini na samlo yu puru yina, tini yina ta kamne dina ti samye kipu da yini yini trapo chukla tini katina ta kyayi lungbaru tini tini trap tini yida yong sabha kuda majungla tini kanti trapo chukla tini kata samlo yu tini kanti trapo chukla Danaal cha shana ta lungbi mi yina ti chi mi chi mi yina ti punta miri yina ti trapo chwaji yina o ta kamne dina ti sijini ya mi peyunga ya trapo teke tini Danaal ki samlo yu puru yina tini yini tini kyunji mina kita ana tinde chi taga tena ya chashi da maso limina kabu jin zibe ya me yatu ya keble gi simshu chimu ye la
2: wo de ba
1: na wo ye zi zi ti sung ge ta jin zi ya bu cha ji chang ge ta shu le dian bie mi ri gi mi se ke jue ta ri ne ge na tu pu sung cuo ba zi da ga le ka ba jie xi su 记录你的就落了让愿者人别我们人家学校去命中能催愿推天内松强给特许去命差切入所望他社会科技积极你对能在这座了电视机给你我的社会都念着为想说人家有过的推荐可别别托现在创业的设计总体 Changgel Tashu Zezi Di Longu Dongcha Gyu Ni Changgel Tashu Ti Tidara Che Ni Kuge Pochang Garbyo Nang Ki Dibri Ta Tuge Ki Zolin Che Yu
0: Par Nile Cha Xia Na Nidong Zui Par Di Zeki Zonggi Cho Kya Ba Si Rin Ni Tui Jin Ki Ta Ta Liu Ki Lo Ji Pi Su Ki Zhu Wa Di O Di Ni Ni Da Ta Trip Xiong Ni Da Ki Di Ni 아직 nindar dhasi trapaadhi, nimaas.
3: Tuna ol ni par ni kadiyo gajay nchoo ni?
0: Par ni ya kodi yinda tajing par tida cha cha chan di nyedong chuyi tonggyo chojaa bhaagbaa ki dini rangni tuyajin ki dini par di.
3: Ki changi ni chab juchini inji ginji ina chubay kapu dhani inji ginji kongwa di?
0: Oda ni changi chab tu di zangi da au zangi la chubay mua kohla kada yuwa ni tojaa machi au tenpa chi takba teng kambu siyamu bwagdo wanju pori chuba karpo kangsa somba lamo kwanka inji miji din changi na chalal cha sha na jen ding po tim dung da ko ya mo dung di che din thak ba ne gi mi che thak ba thengil cha sha na di kang gi ni mi da ya lamo ne gi sin kang gi char char kun da ko ya mo kang gi ne ne
3: chuba ka bo che somba lamo che ne wanju pori che sha mo bog to che
1: changgel thak shu ki ngui mi ding ne shu sha ki gyun zeba ge rap cho ro thu mo gi pu sam ji ye teni gyuze ti mirib ne mirib gyuzhe chegi dixi. Khonsu, tengi siji ni mirib mabu gyunzin cheba le chungwa tkhaan. Zezi jangbara gale mabu gyagwe ba sebo ro shingi hiyo. Terdin,

0: ઉચો માજે બારા જીર બે તામકરા ચેસું શુગીએ કેસી છોગુછે જાંદુ યોછે ખોંછે
1: ચાંગેલ થશુગી જેજે યોછે
0: પાસા મે બારા લબ્યાં ચીગીએ તેની ખોંજે સમતોંદા શીશી
2: બા દારા જાશાના યાલે થાતે છીગાના મેમા શુદી દે તેને કે કાબલો કેમે હુગી યા તે કે તેની ગાયને યરુ પીચરે લંગેલે સોબ કોરા ચાગેલે સોબ કે તે જાજા જાવ નાના સુશી તા તિંગ જેલે છાશાના તા નાસો યા તો લેવે ચાચી લા તેનાઓ tsato chindiya pi chi chiya chaya lang mo tiyo eto chiya si mo tiyo eto chiya.
3: Tini changi nili sasho yunaya tat nukdi junziye muwa chi, tini nukdi chiya suna changi nuwa katte na kala sasho na pyo yu rinyu shu shiya ki buli chasho yunaya tini la katte na ka tongi soro zile tukde tuyo wadil. Ta dana ki sim shu buli chasho yunaya ta ka junzi be tukde chiya nila changi chiya niki ta ka sasho na keru yunaya ka tiyo kasa keru yunaya suna tukde leto chokbe ki tini kitne ka ngonzo chokba da timi chindaya. Tā chāngi nī lēlā chāshū jī nē lēlā kāngdār gī kī tā kā tā nā nūng dī sāma lā chāshū nē tā nī tāng nī lē dhūkbī tē lā tsa ngī mūyā kī yā sāma lī būlā ngāng dā jīg yung gī lā chāngi lā chāshū jī nē mā āu tēng pā lā tā chāngi lā chāshū jī nē tīndē tīndē gī dī wā tē dī yā yā tsa ngī mūyā chī kundē kundē chē sō nā nī yā kā nī tōng nī dī sāma lā jī sāma lī būlā chāshū nē kā sā kō tā kā yā kā ngāng dā sō rā tīndē tīndē gī yung gī lā
0: Gongmei Chamsu, Nangzhou Jiu Zhenye, Mi Genpa Lo Chawata, Chukuchu Zemun Zekuchu. Chamun Digara Zomne, Genpa Choro, Lendui Chishinbu. Tanda Chukuchu, Kangzhi Shigla, Junzin Ta, Gaxin Sige Yueba, Xenjimin. Lona Chawwe, Chukui Semnang, Yangchen Geba Zamshishi. Jikchena, Te Shukien Temne, Rimshin Gyuwa Chungde,
1: Changgel Tekshu Gyunzin Chekyu,
0: Rewe Sabun Dabata Jibashi.
2: Tekshu Namda Chibasa Tungdu Da Yundi Jazo Toda Bola La, Nye Tung Nishu Tsekji Gi, Le Tawa Gebe Tse, Ju Nindi, Bola La, Nindese.
0: Gaisang Ki Cao Basa Tungdumni, Chungdu Nye Bola Ta Nyamdu Degyu Yuebe, Dagdu lemu chigi yue. Kongi zezi ki gyuzi tere gabu chigi yue la, Dagdu bo la la.
1: Changgel tashu gori ki lugyu lengyu rwa dengi yue.
0: Gaisang ki, rengkim ki gore nang, Tunchub ki subyu rengze ta canbe, Xingdong ta, Takwa le, Changgel tashu nangchong chisa dabdi si su yu shi.
3: Ta nile chashu ji ne ta, Kandargi, ta mida mida ki, dana ki, ta pizi ki, pizi zhu lo, henta jibani sumchi ki, zhongda chi se gola ninde chi ingla. Ngan suna ku chi du ki, takpa tu, chamu ninde chi kiyo wadila. Henta chashona pizi zhongda chi yele chashona, ta ninde chi ki, ta tataro, ta nii kanro chab. Ka shen ninde chi tabi yungdu zambala, ta kanla sa suna, chio no magi a da tinde ki, deja ki buli chashona, tinde chi ki, tuti chi wadila. Ta nene nukchi dhe dung khona yungdu zambala, ta dung ki tse turi chashona, shurka no tuyang wadila, shurka nene tuyang suna, dung ni ka nene ki, miki yu jidu ku dung ni tse nuri le wadila. Ta tinde yungdu zambala, ta nene sham nene chashona, nukdi jari ya nukdi nukwa, ta nile chashona kamuna gyun, katina kamuna gyundim takya da, yangna tenye ki tamya. Tinte ki chigile tukdi nukdi nizuta masona tukdi khalasana ta nwa la dikdi maji na khandar ki cha la chashu na rishin chabu hundu kiwa no raa maang sona mini lyobu no nuru kaa yungdi zambala ko no pupu chi chi sona yungdi ta nukdi kura dikdi zambala saate ku no dila saate nukdi dagya ku saate ku o mini lisa tip tip tip tip sona saate ku ni lakba ni nuk kushiluwa nukdi taam ku dila ta tukdi yungdi zambala ta zhu ki zhongda chiye le chashu yunne, ta ninde chi zhongda lo tibba ni sumji dhukdi zhongda la ti dhukdi le chiye.
0: Tunchub ni, baba Tenzin ta zhagime. Tenzin chungdu ne, tunpur zegwara zhangna me la logo chenpu yu. Wengyan tunchub logo chenpu pe. Wendi, logo ta zenyu ni ni zhongdara chechu gu yu. Tunchub ki, rimshin tobur zegwe logo chiru zhoshi yu. Tāmbu tsīgab mī tām pīpī pā chē nē, jē lā sūpū tēmbu yōgtab chīgī yu. Gēsāng kī, ngāng kū rīngbū zē dāng tā, wū tōng dāng, xē jī sō rī rī chē nē lēb jī.

0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི tun da wa ni ha nang zhuo qie ba ju
1: chang ge te xue zai gan qi
0: ti zhe qi xia zhu nang xin dian mo qi wa ta
1: chang ge te xue qi dou xu
0: zai nu jie song zhe qie bie mi ji ge qie zhe dian ba ta ying dou zhe bie qi na ba sa jia xi de yu shi kuan zi ge yong ji si mo wa ra pu ji mi se qie zhe dian xin wa zhe qie bie zai zai xi zai ju che ji ang zhe qie xin
1: chang ge te xue ti
0: rinne ki bembar shi tha jawa ra ze khen la shubo mebe lo dup ji gi yue kon zi mebe yu ning dup la den ne chong zu ne ka che di ti wei che wei kar di che me cho su gyu shi yue te dara che ba ni ding cui ta yi chi ge ba shi zhe la ti ni rim shi tui zang ta yar ge yong wei gui shu shi kya shi

0: chizor nyamba, gona wa, guyu kwa so ki neda la, mikse ki penyu dian yu. Lase sane, lase nyangzhen lam fukang menkang nedu bu sarbe kachu, qingbi tang congkang. Kaba angcha, lewa ge guji, chu sum gugu, gu chu sum. Siji sane, siji samchu zi ku, jade gi lam, lam shidu kwe shangwe ki, lumtse di ku kachu, qingbi tang nanyen menze congkang. Kaba angcha, lewa ge guni, ge dun lewa ge, Si lewa lewa, loke sanye, loko chonggir nedong chu, gwenbu lam loke lupchung tangbu kachu, qingbi tang congkang. Kaba angja, lewa ge gu sum, dun nganyi lewa, ge gu gu.
1: Omo, chime chimbati, gari chimele.
2: Bala! Nye maa shurguyu da, bala kirange maa di lemba kari imbaji tibu nanda.
1: Maa di kima shimbuche? Zangma zangma kyanche, dende weseg maa ri.
2: Weseg maa nari bala, bala kirang si nanda. Di nana ya, belegi shese rinbe shing maa che, tando di maa, zangma zangma kyan imba maa che, di maa rali ya yobe chi shimish duwa.
1: Weseg maa di, Long ni shula zong qinbe, lian ba ning bache, mui mei ring ne, xu xia lak zhe shui bei ma di, wu ne yang zhuwa.
2: Xie xie rinbe, tuan zhe yin zang, tuan zhe shu zhe ki cha gen yin ne zha, tuan zhe ki to dam yin ne zha, qinbe da, mi zha wei nian bu xio di.
3: Wei xie ma, xie xie rinbe, tang zang zhi ma.
4: Lu gu di gu, wu yun heng gang zhang ki, wei xie rima ar dip zong kang. Ho ge chong jir chum si gang, guo da ang jie ba, wei xie rima ar dip zong kang.
5: Ya mi kimbe nang hong tibu mieba tang, nang hong kakba, nang chu yangsi tuan ba. Go na, gu yu kor, lo ci ngi du, lo ci jik jim jim hudu kwa so ki, ya mi ni chu tuan si, gyo bu qingbi tang du pip tang.
0: Qingbi tang gi tuan zhe qingbi lu ni, gie gab ki qingwa la ki yu bi, ya mi na zi ju si xin. Zi xin gi ngin ju le ju bi, min chu di, nguan tu gi leng kyo tab lam gi gu ni, min chu nang hong gi sawa gie tub la. Min chu gi gu rim nang, kap kya mi gu bi tang, nang hong la puk tu mi bi to ni, xio gyun gang ya mi ba, ya ni sang tu.
6: Gyun tong ya mi ni ri tang, tie wei reng xin ki ya mi ni la pian bu yu. Gu rim yong la xie bshu yu bi, xie bshu bu chi la, gen lin yu. Ka ba ang cha, le wo ye gu ji, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. Lhasa nyangchen lam fukang menkang ki nyedu bu sarbe kachu qingbi tang nanye di tang di ne shigazi lumtse di kuyo kachu qingbi tang nanye meze congkang loko chonggir nyedong chu gwenbu lam loko lupchung tang buyo kachu qingbi tang nanye meze congkang
7: Tai di xiong lo sarbe rinpab che gu Tai di xiong qi bian tang ka chi la gor gubchi gogu le zhu mi gu mi ge zi xing kun du ti wei di Kajang le che ka yu bie, kang jo si bar pi piu, ge si xiu. Tai di xiong, lo sar bie lak da.
8: Lo ji pa zhu ri guo lham ni, ri guo tang yang ju gang tang la ming ni qu gu qie ba xie yin. Lham di tu la, ji guo ge nu ba dian yu bie, sang wu dian bor zin ne, ji dar guo tu la, bue xing dim xi qi wei, kong ba yun rin bue yang ga le ke ge me. Ti wei lham wu la qie zhu tang, tie du guo tu ge nu ba dian yu bie, dak jie qi di, ting e rin guo ni, chan yi la guo ge ge guo chu guo ge yin ba tang. Tata chan yi la, gwar ngab ki gubzu khab ye le, zhu mi gu. Pyen zhong lo ye pa zhu.
7: Tai di xiong lo sar bie rinpab che gu. Tai di xiong qi bie lang ka chi la, gwar gubzu gubu le zhu mi gu. Mi ge zi xing, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi piu, ge si xiu. Tai di xiong lo sar bie lak da.
9: Tanyang zhang a ki sa.
10: Chadele dur dur zhu gui.
11: Chaka disi skiwa keyo maare, rambu lo chinchini maare. Hanli fangdi pechi shitanda, di nangi gyubzi zoni, rengchunga menziri, che zang chale gyun qingmindu la.
12: Chana gu, yagu chi che yi.
13: Susui zhe mengyo lu deje hanli fang pechi dani dhigwa ri. Du xie gamu gyub zangji, pupu dan. Susui zhe mengu yun, chui zui dile rinzi ji pupu dan. Ani chu xie dan, sui yagu chi lingi.
10: Chaya wu shi chasha. Dōshī yā tsū kū shā lō.
11: Nī rāng lā pē chū tā yā dī, hān lī fāng kī, tūn sā sāb dī rī dā. Chī lō lā yā, nī mē wō lā yā, mā mō shī shī jī dā. Nāng bū lā yā, nāng bū bāng bū, yā bū shī yō rī.
10: Hān lī fāng dī, wū nē yā wū dō.
11: Hān lī fāng gāng chūng tēng kī, ā mā lā kī bār dī, ngōng zī, yā bū.
14: 他是温州传媒强国长韩立芳从康
6: 公司康冷素米住三百五韩立芳从康
12: 林国小蓝体也可不落车卡住韩立芳从康

0: Hujin yojun yin hi sumbari. Nga zoba mongbu yi lene tinsu xiedi, zibi bejun zuzhi xiajun, beba jato, zuenba tong xiedao ximi yin. Nga xueba, huanjie chengi, nga jing nga suri nga tong mongbu nduji sumbari. Huanjie chengne, lasi nga xieba yinba tong, lo ni gong kong la, nga jing nga suje, xiaga ro yue. Dalo nga jing nga suri, kong dao le rozun nga yin, chong yung gong sa xiedi, mong cho cho xiaga ro yue bari. Huanjie chengi, gasi nga tong nga ro zin, ngayla gong xiegi ba tong, lambu gong ju di, nro gina, joba yue mi sabo xieji yue ji sumba ri. Huanjie cheng, lasa xo di nye che la di ma gi ba, nga to xiengi yi to ju yu ba tong, nga to xirim yi, zhundze sabo ri, to jin du ji sumba ri. Xilo nito jami nye za yi lo, jayon ji nga ji nga zor ji xa ga tong gi huanjie cheng gi, nga zor ne zi ji che xin yi, cha ba ba duin zai xue bi, lang ka yi za xie gu bi zheng gu xie di, se no zho xi ye hi cho jin du ji sumba ri. Nyo xie wa sun nang tse ring ge, ko gong ji la ni rib tun zhe ni jia ni sun jia bandu, nga ji ka de wen mong wandu, lia ka di ma gin ka lai ka po yue jiang, tun zhe ri ri, xuan chuan me ban zai xue bi lang no zhe du, lo de bo do, ga zo qin bong du ji sumba ri. Zhong jie dang zhong dan ni, zhong se bada, nga zo ba wong wi, dui qin di no, mo mo bo xie ge len ne ting su xie ni, me sen go wi dang ju dui yu yu, mo zo tu bi la si min ko ba cu su, Lidian ba cui, sen za gui bi, shen zhong nong xin kien cong ma la xia yu zhu yu yu ba ri. Lo ka zhong qin mi zi kong do, mi dian bi nga yin lian nian ting su xin ni, jia qin mong cong cui, de tong su yu yu. Zhong nga qe wi bi xiang tang ge xin za zong do, zhu yu kong dian nang zhao ko ju ji lidian ba cui, nga yi zhi qi la xie xie xie yu yu. Chou to zhu yu kong dian xia zhong gui li xie yu yu ba tang. Yi zi zhong qin ting xin zong, zhen tong zhong da, nang tong zhong zong, zhong se jie qi ki le ji ba tong, zhong jing ling gong ni ji bi kwa ge, duin zong ri ri yi xue di, tang zang mong zho ji yong ba, pan ni yong jo, jun di ri xie yu yu ba ri. Ting xin zong zhen tong zhong da ra, nang tong zhong zui zhong se qi ki le ji ba ga zong cham jue jing, nga jing nga su ri, zong de zong ni, zhong zui tuan zi bui dang bi po, go wa su zong ru xie di, mong zong ma pa yong wa xia ju yi xie sung ba ri. Nao chu zhong qi xin za zong, zhuye dong chu kong de ji, kuo ju le de ba, li mi feng ge. Chu dong zhuye kong de xia ju bara, cang chue xi ta me be, nga sui ri le ne de song xie de, mong zu la xia ju zhu ju yin xi song ba ri.
1: Nga zu taksam nam da ge tom na da, zhu nu ge tom ne, jia qie mi ma mang zu la, bi da ge xiu xiu kong de jie tu ba ji gu yu su, men ju ji be ju zhu neng gu la, ta ne chi wa da, nyung zin chi wa, geng dup ji dup ge da, taksam nam da ge tom ne xiu xiu kong de ji gu yu la.
0: Lasa Mingguan Bazu Xianzhi Kuo Ju Kuo Gong Ge Dui Jia Wang Jiang Yong Penzu Jie Nga Jin Nga Su Rin Rupa Mong Wa Tong Nguye Zhu Wong Zhe Mong Wei Nga Zui Lian Nian Ding Su Xian Ni Xianzhi Dian Jiang Gian Ni Xia Ju Yin Xi Su Ma Ri Nga Zuo La Ding Ni Dui Ra Jie Niang Zong Nguyen Ba Xi Bei Ta La Ding Ni Dian Xi Ding Bin Jun Ju Dui Yong Xi Jia Qi Wei San Tu Ru Nga Zuo Ba Chi Dong Mong Bi Lian Nian Ding Su Xie Di Wei Dong Chou Wei Jun Ju Dui Yu Yue Lian La Zui Xi Ni Ri Qi Wei Nga Zuo Ba Yong La Gu Ba Dui Yang Jin Di Zhen Jie Long Zui Nyang Zong Ngang, Nga Ji Zhobo Yung A Hyo Ji Sing Ba Ri. Guan Jian Cheng Ki, Zibi Bei Jung Zu Zhe Xia Qi, Rong Nui Xie Sun Bu Ju Yin Yi Sung Ba Ri. Zha Yang Ki, Yu Yin Chu Yi, Nga Zong Neng De Xi Ding Bi Cho Wa Duan Ki Dang, Rong Ni Jie Rin Tung Nguyen Qi Yin Yi Sung Ba Ri. La Si Ngo Jung Le Dian Ba, Li Zu Cai Yi, La Si Ngo Jung Da Ka Lui Yo Bo Yung Qi, Rong Nui Xie Sun Bu Ju Yin Yi Sung Ba Ri.
2: Nga ji nga sui ri, jiong yong ji sako kwa ge nemo piso zo bi rinne yuko ji si gu bi ni. Miri kao ge mong cho to yuko wa nang, zhono di bi nga so hi ga tong to ju, tui jing xia yu ba ri.
3: Xida nga bi ci gen ni ji ka zhu, la si ci song tang de, ma ha jia mong bu le yu ba tang, nin de ren nga ji ga da jiong ji indur ni yu yu ba ri. Si gu na so ju ji da jiong tang, da zi so jia nang da gui di xi yu ba tang, da ba zui xiang qiu bi la zi la zi mua zui ga su qin bu to yu ba ri.
4: Nam gyu yi nang adu lo sa da shu tuyun tu lu mi xin da gyu da mar si tri nga ji nye zui tu jing la da gyu da nga zu nang mu cham lo nyum do diem da ga yung bi yin si, an di ha zhang ka bu chung si.
3: La za zhong qie chung gu qi, ri ni yu gu gyu dang zui shu ji, gyu zhang ga zung qiu zui qi, nga zui mi yu zu na mang zu zui ri ni cho wa pin song cu si dong ji di ri. Jaki zhomu da yoko wana, sayo ngu zo zimur pe jir ga su hiu ji yin xie song ba ri. Nga jiga nga sui re nobu lingi na zhomu da yoko wa mang bu le yu ba ri. Yoko wa wang la ji, nga na jiang su ni yuwa yin. Nin dar chi di tuan zi mang bu ndo bi, yung za nyo zi yue jie song ba ri. Sida nga bi ci jie ni nobu lingi ri du jin zu xie nye yu ba dang, yung yung jia sa ku ka ke, bu le ri du tuan zi nye hiu la jin du xie yu bi na, ਮਰੇ ਚਾਜੀ

0: 目前，人力有过团队被打工被用着，用得下就引起上百人。现在隔壁七村的那些公墓，罗家中街沿路人力就在重用五所林业新古草药业。专门当修改残疾的一位有过人呐，现在强韧的，因有几家长期年龄男者，我们休假人力家在那年龄块，带给每次的年尾，别以为军着当年路段就等我快一批。
1: 伊走党办理任务期间，年终战队拉热议一把子。罗家一任务大办理，伊走隔壁听众家出席员吧，是哪个着急？大理张军战队写的，别以为军着党内路段就对俺扩出家，就都听不俺本事越界上把子。我在体委休罢给，村民南卡萨尔西巴党，重要个路这里，罗给一万出边村民在有些着业，我们南着东卡伦边村民看运所。
0: 一个大办理忙不着急，沿路人力就在重用年休息吧局。罗家中去接人力有过年的公平用劲儿，对场用劲，这些有那么接，你打三百块香一把子。罗家中去沿路村队年休餐饮职工时，人口啊并不远的急。重用个村民最久，俺与平送厝子同年，人力有过家可有啥都同的，中午大有过娃，如今年龄呢，年休特别下就年休上班时。
2: 俺做边上边听到他，俺做边听到，作为听到的代表团体，人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人 ཁོ་ལ་ཚང་འདྲི་ངུ་མ་དེ་ཡེ་གེ་ཅན་ནོ་མ་མ་ཟེ་གང་ག་ཅེ་ཡུ་མེ་གང་འདྲི་ཡོ་ནོ་མ་རེ་ང་ཅིང་ག་ཙོ་པེ་ཟོ་མེ་ཟིན་ཏོ་ཐོང་ཁེ་ཆེན་པེ་ཅེ་ཚོ་བེ་དེ་གང་ག་གོང་ཡུ་མེ་དང་ལེ་གེ་ཐེ་ལ་གུན་ཁོ་གར་ཡུ་མེ་གང་འདྲི་ཤེ་ཏ་ནོ་ཤུ་བེ་སེང་གུ་ཆེན་པོ་ཐེ་ཤུ་རོང་ཅིན་ནེ་ནེ་དེ་སུ་ཤེ་དེ་ཡེན་རོ་མ doji. Dalo nga zo bezon wara, cangzhe xiojo de, xio yon do leri gwen la chaba ma ze, nga zo bezon ba genda yuen song la cha yu. Nga zo nga zo bezon wa chor, che bi ganga se gong to xe ba dang, konzo chong bi zishon se jo duen cho yo po xe ne, konzo chobi gwen ko gongwa dang, de tong su xiong so xe ne, toko gong za toba xa ju yin ki song ba re. Nyatra zhong chwe zhao yu chwe jie le kong dang xiang zhong da, le ri kao dang cha kong kao jie jie le ji le zo ba jinzu xie ne, tang ten zhe du nye wa re. Zhe du ju, zo zo zang zu jie do ko dang zhe wa jiong lu chen ba xie yu la. Zhe du xie yu do zhao yu chwe zo zo jie da dung, jia ka dang rong xiong jiong, nyatra zhong jie jie rinpa song jie nga zo bie zong bi zi ji cin nye tong ki ju la, dui chie jie cang zhen ngui po yang zhen ne. Kong zo cha kong kao da le ri kao nong po wi le xie la tu jie jie xie yu ba re. Nyatra zhong chi zhuo yu chu ji le ji ba de shi zhuo gar ji, tangba ti bin zhe du nong xiu yu zhe jia ba yin, tadung zhe du chung zhe ka xian nong xiu ba yin, sen xi bo xiong xi song ba ri. Nyatra zhong chi zhuo yu chu xie cha zo zo ji zhuo ki yin ba, zhang pen shen ji. Xie guo di zhuo yu chu ji le zu bi le yu cao wa ping song cao su dong wa ma zi, le ki nga du jiang se wa to cha ji, le gong dang le ru wa tong zhe yao sa to dong yu. Nga zui men tui, nga zo bi nying to dang zo wi nying to dang bie dong ju yin xie sung ba ri. Ni xian no, zhong yong jie zhong jie dang sa ku, de ge zong dang chu kao ge zo zo ji, nyang gu tong nang ba jiri jie cang zhi xie gu bi ni. Le de bi ku yu zong zha wi le zhu xie yu dang, nga zo bi xie ro ji, nga sui sa ci, de ge de kur ji xia gu di ne jie su xue di, le zo mong cao da ka dar xie ni, le zo bi di ngu ji guin gu dang sung zhe xie ni, nga zo nge su dang, kiong su xiong, zo zo xia gu so jin zhi yi sui jo, zhe zhao xie yu ba ri. Xia ta ra da rinpa ju, le zo ba zui dang dang si gu ge to gu sa mo dang, zo zo jie zhuo xi cao to ba xiong wi, xie zo yong, ya jian zhuo wi ju ri nong, nga zo la zin jo dang, nga zo ba to kru, nga zo ba gui ya xie bi, nang ba zong bo xi chao yu ba ri. La si zhang bei lung guo jie ka lo wa, zhang dui jing ji, dang dang si yong, de ye zhong xie xia zo zo jie to gu sa mo cao xiong, Le nang sa bi le de ba ki bi ngui ne, nga zui zhe xie de le ki ngu xiu sun ju wa xie ne, zhu ba zong ma xia yu yobo zhu ju yin xie sun ma ri.
0: Le zo, tenri ka ngin yu bi qiam du la, tukar jeb jo nang ne kong ma re la gul mo nyi tong ke cam zhu nang pa te,

0: 모튜니 게나 총케르 카치기 남충드스러나 선인이 편도송비의 체육도 日生你们, Rito Dagar Saga, Jung Chu Mini, Churchin Zadu, Jung Ju, Tuda Namche, Singun Dibre, Naru Tatin Koro, Chiru Tipsi, Chisi, Tulon Dang, Tem Tangama, Salut Hang, Runo Dilung Jin Kor, No Chantang Changsha Kudu, Lumbu Dang, Sikusha, Small Hingi, Namsing the Shuzar
1: Nish Hobby Duzi The Bling Yang Zinde Kubi. Mündün Kato yang sabi Hase büli gira
2: Wey, genna Kucu çöce çöla şöşe
3: Kaji be, çugulu be, çürü hoşe gü be
2: Ah, di
4: Kanyo nyelam kaba donda nyingbu di tam şo Zungo gü zengi kaba donda sawa AI kaba donda tewe ongo sada şi
5: Jigdin di, jizam gya çini ya Ame çamzı ni, şung tüm mi Ama la kuna wangwe mi seki tu chin tir. Lo yip hajru di zhu lhamti kong la pyu ne, ki gi zawa cun bar chi. Lhamti dim shu chi we, kong bu yip tu di xin gi bie cun na xin yong la. Lhamti la zhi guo ki nu bu dian yu bie, ti we dian jia chi. Ame tu chin ki mi se kong ce guo ni gi gup zhu gu gu la, lham cha chi nyu na, cha chi pyu gyu tang. Mui chang guo ni gi gup zhu gu gu yen ki jiang gui nyu zhum nang chi, lo yip hajru bu li do pie chi pyu gyu hin. Che guo tu chun ni, 真的是别切你是这样的年真的阿别切就你牌长波了切是月别我了别呢我了别就行阿姆拉你安全每次点出去今天去夹点提音落地牌车那么去阿姆拉用此令年没用为明天修想起这你昂的心里落地牌车求应从刚了配牌各自修制度卡牌连我也估计处处记处处处记 太弟兄罗三伯行拍起过太弟兄七边汤看起了果谷子果谷来准备每个自行困顿体位的卡占了切卡月别扛着四块皮酒各自修太弟兄罗三伯拉达几点点几怎么加起的呀阿们强子你兄特命阿们老困难王位明显给推前天罗一拍着地震他们提空了皮年起给这娃村板起 Lhamti dim shu chi wei, kong bu yip tu di xin gi bie cun na xin yong la. Lhamti le zhi guo ki nu bu dian yu bie, ti wei dian jia qi. Ame tu qin ki mi se kong ce guo ni gi gup zhu gu gu la, lham cha qi nu na, cha qi pu gu tang. Mui chang guo ni gi gup zhu gu gu yan ki jiang gui nu zhum nang qi, lo yip har chu bu li do pie qi pu gu hin. Che guo tu cu ni,
6: jin de xi bie qi ni shu jiang ni, jin de nga bie qi zhung ni par, chang bo le qi xi yu bie, ngui le pie na, ngui le pu gu hin.
5: Amala ni ngan chu mi chi dir chu ye jing gen ki gap den ti yin lo ji pa chu na mo ki amala yong chi ling ne mi yong we min den xiu xiam ki zhen ni ang da xian ne lo ji pa chu qiu ying cong gang la pie ba ge si xiu ji du ka ba le wo ye gu ji chu chu ji chu chu chu ji
6: tai di xiong lo sa bie xin pe qi gu tai di xiong qi bian tang ka ji la guo gu ji gu le zhen ge mi ge zi xin kun du ti wei di ka zhan le qie ka yue bie
7: 康州西北皮丢各自修太平兄罗三贝拉达查家赵东庆都起康明仓马拉查家地清仓永朗维贵查家庭查家赵东永子庆中国基金人力清仓地基拼作庆的角落色准情节多少沙不平连日给钱天给了吕树节毛给钱三贝归属给准情
8: 지진이 지신기

yixuk zinze loma nam cha cha na yigit chiya za mayinba nga zu tuigyun karwezi na loma chole ya sugyun rinne ki nane karwezi na pusho sotan dan pusho ki nane tingsho sotan la sokwa don zu rat dan rinpa che che ane kangdara yigit chi shenbe ma tse shugu le ran su su karwezi na sotu ba zinze ki lakze chongda che dan che shing yu Neman tangge zinda cha xa na, ani zinda di na le ya, zinda ka sumza zi yawa yoris. Tangdo yi na nganzu karwe zina gyabji zinda. Gyabji zinda na cha xa na loma zu, ngibardu lo chik ne lopchi paru le ya, inji minji ki gyabji di shugu gan tangdo zhongdar ya guche. Zhongdar di thong xe gyabji yonsu thong su na na, xine zi zondan zinda. Zondan zinda na zo che xo di reshi ting le ya karwe zina, tangge karwe zina zonjor chidan dan, nam dan jimba sa. Lāsukwa tā chā tāng zīshīng lāsukwa cōngzhōr dī lēkdūp chē. Cōngzhōr lēkdūp chē chā nī ngāngzhū kārwēs nā tōng bī yī nā nā thōrīm zindrā sī lēkdū. Thōrīm zindrā nā lēdū zāng bā nī ngāngzhū thānggē kī dī lērīm nā nē chā shā nā nā jē tāng sīrī shīb chā lāsukwa dī lōbzhōng chē chē. Kāngdār yāng thānggā lōbzhōng chē bā yā mī lū chūk chē chī bē dōkshū lēkdū sī lōbzhōng chē gu gu Tati nian nganzu karwaisi na jirik bursuk zinda cha xa na ca dan dung la sokba ane ca la cha xa na xib ca dan burca la sokba dung la cha xa na ane dung ba donzu karwaisi na rinba xindu duksi lirim xi xa xa jirik nima lopchong di jirwa ori ane rangyi su su karwaisi lhengi ki shirab tang gegen ki tuyun ki zubdong yakbu ola ya ane karwaisi na loma tsu karwaisi na ji tingrab ki lakze ki ji simba ane Zhonghua Miri ki rinne nambe nale karwesna purdu thomba singsu thomba tide ge chaya ge ani karwesna ge chen bu thong gu du ta na jin ngan zo margin sin da cha cha na tyu gyu ngan zo karwesna zepta sodan di lo bor ta zepta sodan di zepta sin na ngan zo karwesna tyu gyu karwesna ngan zo su gyu ri ne na le ya karwesna chi tem ji kha da ani tyu jen kha An loasar laso wala ya di pijo hajan ke chenpu yoris. An di yidu zamba nganzu dine ya karwaisi na tuyun rinwe karwaisi sabjong zinda tang tuyudung karwaisi sabjong zinda. Dide nyer cheche nganzu loma manguch sogyong cheche yoris. An nganzu di nana ya dinde karwaisi na yigi karwaisi na Tangnorda lasokwa junyengi ani karwesna tsambachi shuda tsambachi zuche dina shuda ratan rinpachi yecheche kandam pechatele nonju mebuchi suyuni ani nganzu karwesna chi lokle gani charguche lokle gani charguche ni chuche ta minu nyi le tenche parshing gano ku parshing di karwesna nganzu karwesna nyarca cheche maungba cha cha nele chi suyung rinne tangzu manyam bata ani Zhonghua Miri ki rinne tangzu gyunzin tubya 我听这个，你就走这些油。

teaching nganzo karbesna parshin koya za mayin ba tando patrun ki karbesna lobjon cheya de je yores ta patrun karbesna lobjon cheya de cha cha na patrun ki yoche tonzo changma lo karbesna namo thyo ki sujun ki yoche tonzo biju dan je je tinrab ki shonu chole ya ji tonzo jongdar che che che sosu rangi ki nyongzor thu ba ji dan dige le gyulon thu ya tinde ge chi do ani nganzo karbesna ji patrun ki lobjon ki karbesna tine ma kutik shuji yu nanzu di rikzen kha nan ne kharwes ne mirik gi gen go so dang wo ne cha sha na ta chi nanzu kharwes ne an zhi de di na le ya chi geri gi lo di gi lo ma dan ta ga nan shi purik gi lo ma den de phen zu kharwes na chi mirik thun jing gi ga ne an ne lo ma den de so jong chi dan chi shi yus an ne di nan nanzu kharwes ne purik gi shyon gi nam gi an ne manzu di su ju ri ne kharwes na mirik gi gen go kyonje, puluk ki kyonje, tsimdaan da la sokpa gerik lo diyun paa nyamju. Taknaan shing ki gerik lo diyun ki nganzo tsu ya chi tingrab ki tarsu chewe ane chi tobe ine cha yaa mena dwa zigen tre ya la sokpa mangbo chi tok che che tsu lobjong che, penzu paa tsu lobjong che che nyamnyon da lobjong paa tsu piri tingde che ya ki ta zindadabu chi yu.

Nyamgyu thang tiin biya wongo tong nang thang tiin yaa, tiin sabay jie li na. Nga re yi ga wongbu kya rao waa miya ba, gyu zay ki shing si shing bu tiir chi na me na wa shi ko ki. Tui rab sa bar, tui ming ki wongo tong nang thang tiin na, nyam miya ta biya yong tu ba ni, mui ji gui. Sam tui zi na yi na zi mu tui na nam thang ge cho yaa, sung xie, cha si biya nyima si biti gui ji shi yu, nam thang ge ne tu lhe lu nga ne, ki si yu bu shu.

Cakshio ta nyopshio ni ki gyurim jagme ya. Lerim jabu yu. Lukshio ni gyundian ne denja ki jare to shidu jambi shubu gyuja lu di. Chungun su kwe nyomboro ding ne shubu so we lerim ka chubu mebara chubji. Shi ne mingtun chungbi pyo shio ji chubashi.